masallacin Ashraf Olu da ke Beshehir a birnin Konya. Ana daukar sa ɗaya daga cikin misalan wannan gado mafi ban mamaki. An gina shi a ƙarshen ƙarni na 13, kuma gidan yayi fice da ginshikin itacen sa, kayan adon sa da kuma yadda ake kiyaye abubuwan sa na asali har zuwa yau. Bayanai na UNESCO suna jaddada musamman yadda aka kiyaye tsarin itacen da ke cikin masallacin. Wannan yasa masallacin Ashraf Olu ya zama muhimmiyar alama ba wai kawai ga Anatolia ba, har ma ga tarihin gine-ginen duniya. Masallacin Mahmud Bey da ke Kastamonu ya yi fice musamman saboda kayan adon zanensa na ciki. Tsirrai da siffofin lissafi da ake gani a saman itacen ana ɗaukar su daga cikin mafiya kyawun misalan fasahar gargajiyar ado ta Anatolia. Wannan kayan ado ba wai kawai domin ƙawata gini ba ne. Ana ɗaukar su da muhimman alamu da ke nuna fahimtar al'adu da duniyar fasaha ta wannan lokacin. Binciken UNESCO da ICOMAS ya bayyana cewa kiyaye kayan adon ginin na asali yana da matuƙar muhimmanci dangane da darajar duniya baki ɗaya. Babban masallacin Afyon Karahisar da babban masallacin Sivir Hisar su ma wakilai ne masu ƙarfi na al'adar masallacin katako mai ginshiƙai da yawa a Anatolia. Tsarin cikin gida mai faɗi, ginshiƙan katako da aka shirya a hankali da kuma tsarin gine-ginen mai sauƙi amma mai ban sha'awa sun zama abu ɗaya a cikin waɗannan gine-ginen. Binciken UNESCO ya jaddada cewa waɗannan masallatai ba wai kawai misalai ne na gine-ginen addini ba. Sun kuma taka muhimmiyar rawa a matsayin cibiyoyin zamantakewa da al'adu a Anatolia. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a cikin kimantawar kwamitin gado na UNESCO shine hulɗar al'adu da aka nuna a cikin waɗannan masallatai. Al'adar gina katako wadda aka kawo daga Turkestan tare da fahimtar gine-ginen gida game da Anatolia da ƙirƙirar sabon tsari na musamman. Don haka, masallatan da suka biyo baya ba wai kawai wuraren ibada ba ne. Wurare ne na ayyukan gine-gine da ke nuna haɗewar al'adu daban-daban. Wani muhimmin dalili da ya sa aka saka wannan gadon cikin jerin tarihin duniya shine yadda gine-ginen suka ci gaba da kiyaye asalinsu har zuwa yau. Duk da cewa an gina su da itace wani abu mai sauƙin lalacewa, kasancewar waɗannan masallatai sun tsaya tsayin daka tsawon ƙarnuka yana nuna irin babban masakin ilimin gine-ginen gargajiya da aka samu a Anatolia. Ayyukan kariya da kulawa ma suna daga cikin manyan muhimman ɓangarorin wannan gado. Saboda yanayin itace, ana ci gaba da sa ido akai-akai kan tasirin muhalli kamar canjin zafi, danshi da lalacewar halittu. A ƙasar Turki, ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana baiwa kiyaye kayan asalin gine-ginen muhimmanci sosai. Yin amfani da hanyoyin gyara da suka dace da yanayin tarihi na gine-gina yana daga cikin ginshiƙan ƙa'idojin kariya na UNESCO. A cikin shekarun baya-bayan nan, an shirya cikakkun bayanai na waɗannan masallatai ta amfani da fasahohin zamani na digital wajen rubuce-rubuce da adana bayanai. Ana tuskance zane-zanen katako, tasirin ginshiƙai masu ɗaukar nauyi da kayan ado ta hanyoyin binciken kimiyya. Ta haka ne ake ƙoƙarin kare ba wai kawai gine-ginen masallatan ba, har ma da sana'ar gargajiya da ilimin ƙere-ƙere da suke ɗauke da shi. Ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da aka jaddada a yau shine yadda za a miƙa sana'ar gargajiya ta aikin katako ga al'ummomi masu zuwa. Domin kare waɗannan masallatai ba yana nufin kiyaye gine-gine a tsaye ba ne, yana nufin kiyaye al'adun sana'ar da ta gina su. Saboda haka, ƙoƙarin gyarawa da horarwa da ake yi a Turki suna ba da gudunmawa mai mahimmanci ga ɗorewar fasahar gine-gine na gargajiya. Masallatan tsakiyar zamanin Anatolia masu ginshiƙan katako da rufin katako har yanzu suna tsaye a birane daban-daban na Anatolia. Waɗannan gine-gine da ɗumin katako ya ba su armashi suna ci gaba da tsayawa tamkar shaidu masu shiru. Suna ɗauke da kyakkyawar fahimtar fasaha ta zamani da har zuwa yau. Waɗannan masallatai da suka kai ƙarnuka suna tsaye, ana kallon su a matsayin fitattun ayyuka da ke nuna yadda mutanen Anatolia suka fahimci samarwa cikin jituwa da yanayi, tare da iliminsu na fasaha da kuma ƙwaƙwalwar al'adunsu. Saboda haka, shigar da su cikin jerin gidajen tarihi na duniya na hukumar UNESCO

0: yana da matukar muhimmanci domin waɗannan gine-gine ba wai wani bangare ne kawai na gadan al'adun Turkiya ba suna cikin fitattun sassan gadan al'adun bai daya na dan adam da suka cancanci kariya da kiyayewa tarihin da waɗannan ginshikan katako suke dauke da shi yana ci gaba da rayuwa a birane daban-daban na Anatolia a yau yana gina wata ƙarfafar gada tsakanin baya da gaba masu sauraro ina muku bankwana sannan ina fatan za ku ci gaba da saurare na yayin da nake bibiyar sahun Turkiye a cikin jerin gidajen tarihi na duniya a hukumar UNESCO
1: Sahun Turkiye a UNESCO

0: gidan rediyon muryar Turkiye ke gabatar da muryar ta ga duniya.
1: Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. Tattaunawa da dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.